0: kaya na mong may ang sinap mulog pala niya may raga tutup matay
1: tutup ito kita spiya niya na mamang sinap may raga tutup matay kita kaya nga ba nga niya
0: baya
2: Malaysia amat kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.